Yan mga higala, hindi tayo pwede by Katrina Velarde. Yun po ang ating opening songs. At magandang gabi naman sa inyong lahat. At magandang gabi, is Melbourne. Hito na naman ang inyong paboritong kasama sa gabi, directly streaming live via 92.3 FM, ZZZ Radio Pilipino, ang ating programang Pinoy Light Shift. Kung nasaan ka man ngayon, nagmamaneho, pauwi, galing trabaho, nagluluto ng light dinner o kaya ay nagre-relax lang kasama ang pamilya, salamat sa pag-tune in. Ngayong gabi, we have jam-packed hour para sa inyo. Pag-usapan natin ang mga kaganapan ngayong buwan ng Hulyo sa Pilipinas, ang pinakabagong lagay ng panahon doon para sa mga may planong magbakasyon. At syempre, ang mga pinakamaniinit na showbiz at entertainment updates na siguradong hanapin ninyo, plus major community announcement and also our news sa Melbourne for our Melbourne Pinoy family. Kaya wag kayong alis. Let's kick off with the hour with certified fresh hit from OPM sa 2023. Ito ang sweeping the airwaves ngayon. Actually, yung napadala na sa akin yung mga, kasi mga request nila, mga love songs daw. Okay, so I put them all together. So, some of you, yung nag-request, ito na po ang pinatugtog ko para sa inyo. So, that was, the first one was, Hindi Tayo Pwede by Katrina Velarde. Okay, nalimutan ko mag-introduce sa sarili ko. Ako pala si Liz Honey, ang inyong broadcasters tonight. Okay, second Sunday. Okay, so, meron na message. Ang voices, iba daw ang voices ko. Oo nga, hindi pa bumalik yung voices ko. So, at the moment, ito po ang voices ko ngayon. Okay, pang broadcaster talaga, sabi ng husband ko. Okay, let's continue our music. Kasi yung marami akong hindi ko pa pinatugtog. But here it is, guy. Guys, Hindi Ko Kaya by Vina Morales. At Denise Laurel. I think pinatugtog ko ito while back all the time. At ngayon, kinarequest na naman ito po para sa inyo.

Yan mga igala, yon po ay Hindi Ko Kaya by Vina Morales and Dennis Laurel. Iyon po ang kanta na I remember a few years ago, laging gina-request yan. At tapos ngayon bumabalik naman. Okay, so the time is 13 past 11 ito ang lamig-lamig sa labas. So make sure this dito sa Melbourne, ang lamig talaga, umuulan pa. So make sure meron kayong umbrella at lagi kayong nagdala ng mga very thick na jacket. Okay, at ayan, napakagandang tugtog naman yan para simulan ang ating gabi. So now let's talk about home. Ano nga ba ang mga mahalagang ganap o things to know tuwing buwan ng Hulyo sa Pilipinas? Alam nyo ba, July holds a very historic place para sa atin. Pagsapit ng July, naalala natin ang Philippine-American Friendship Day, di ba? Tuwing July 4 yon. So, nakalipas na. Historically, diyan din natin ipinagdiriwang ang original na Independence Day bago itong inilipat sa June 12. At kung mapansin nyo sa television at radyo sa Pinas, napakaraming media milestones, anniversaries ngayon buwan. Mula sa 15th anniversary ng ilang international Pinoy channels hanggang sa mga paborito nating news programs. Buhay na buhay ang selebrasyon ng Philippine Broadcasting. But syempre, pagdating naman sa klima, Hulyo means fully loaded rainy season na sa Pinas. Para sa ating mga kababayan na nagpaplano ng uwi o may mga kamag-anak sa bansa, narito ang ating latest weather updates direct mula sa Pag-asa. Kasalukuyang nararanasan ang bagsik ng southwest monsoon o ang tinatawag ng nating habagat. Inaasahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms at makulimlim na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kasama na dyan ang Metro Manila, Ilocos Region at Western Visayas. Ang temperatura sa Manila naman ay naglalaroon sa 24 hanggang sa 33 degrees. Kaya sa ating mga kapamilya sa Pinas, laging magdala ng payong at mag-ingat sa banta ng bigla ang pagbaha. Habang nakikinig sa patak ng ulan sa Pinas, let's bring back the warmth here in Melbourne with our next song track. Stay tuned po. Okay, as I said to you, ang ating mga tugtog ngayon is more like mga love songs, kasi ito po yung ginang request. Pero this one naman, ang the next one I'll be playing with you guys. Ito ay Kahit Ayaw Mo Na by this band.

Yan po mga higala, kahit ayaw mo na, by this band. At thank you for Leonor, nagpadala nito ng link na, you know, request niya. Actually, this is request mga more than 3 weeks ago. So sorry talaga, ngayon ko palang napatugdog. But as I said, sometimes we run out of time to play all yung mga request nyo. Pero alam naman nyo, ginaano ko, I think nag-response ako kasayo the other day that we'll be playing your song tonight. And the time is 11:20. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM 2ZZZ Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Light Shift. At ako po si Lizani, ang broadcaster po nyo. At maraming, at there's 3 people saying dito na, Tita Liz, anong nangyari sa boses mo? Oo nga, hindi pa bumalik yung boses ko eh. Pero okay na lang, basta hindi lang ako. I'm feeling a lot better actually. Pero yung boses ko lang, parang, awan ko lang kung nag-strain ba yung boses ko, ano ba. Pero ito muna ang boses ko. At happy ang husband ko kasi I cannot shout daw eh. No, joke lang. At maganda before we go further, mga higala, let's go sa ating ano ba dito? Yes. Let's go sa news natin. Okay. Mag-news muna tayo.

Athletic Hay OFW na loko sa Balikbayan Box. Kinumpirma ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na higit na 42,000 Balikbayan boxes na padala ng higit ng 30,000 overseas Filipino workers ang nabiktima sa mudos padala. Noong nakaraang Biyernes, kinasuhan ng BOC ang 5 cargo companies na responsable sa 3,176 natinggang Balikbayan box sa iba't ibang pantalan sa bansa. Inabi naman ni Nepomuceno na hindi nila mahabol ang mga foreign company na nasangkot sa mudos. Tacloban shooting kinonek sa 764 extremist group. Sinabi ni Senador Riza Ontiveros na ang pamamaril sa San Jose National High School noong Hunyo 22 kung saan 3 estudyante ang nasawi at ilan pa ang sugatan ay maaaring naimpluwensyahan ng 764 na umanong bahagi ng Nihilistic Violent Extremist NVE Network. Ayon sa kanya, kinilala ng FBI ang grupo bilang banta sa pamansang seguridad habang tinuring naman itong teroristang organisasyon ng gobyerno ng Canada. Dagdag pa niya, ginagamit ng grupo ang mga online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox para makapag-recruit ng kabataan. Samantala, tuluyan nang tinanggal ang mobile at PC game ng Gorebox sa Google Play Store at Steam sa Pilipinas. Dahil dito hindi na maaaring i-download o laruin ang Gorebox sa Pilipinas. Kahit ang mga users na nakapag-download na nito bago maging epektibo ang restriction ay hindi na rin maaaring mag-access ang laro. Pinoy crew, 2 barko na inatake sa Strait of Hormuz ligtas. Base sa ulat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang nasaktan sa 21 Pilipinong sakay ng MV Every Lovely at sa 19 Pilipinong tripulante ng Panama oil tanker Kiko na inatake sa Strait of Hormuz. Sa pinakahuling datos ng pamahalaan, nasa 2,100 Filipinos seafarers na sakay ng 85 barko ang nakalabas sa Strait of Hormuz habang nasa 3,800 iba pa ang nanatiling sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf na patuloy ding binabantayan ng mga awtoridad. France, pinaso ng napakatinding init. Higit sa 2,000 katao patay. Umabot na sa 2,025 katao ang naitalang excess death sa France dahil sa matinding heatwave na naranasan sa Europa simula noong huling linggo ng Hunyo. At ang bilang ng mga nasawi ay nasa edad 45 pataas ayon sa public health officials ng bansa. Noong Hunyo 24, naitala ng France ang pinakamainit na araw sa kasaysayan nito matapos umabot sa halos ng 41 degrees Celsius ang temperatura sa Paris. Dahil dito, isinailalim na sa red heat alert ang halos ng kalahati ng bansa. Sa kabilang dako, inaasahan ng Philippines Atmospheric Geophysical ang Astronomical Services Administration na 2-4 na tropical cyclone ang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo. 2-4 na bagyo rin ang inaasahang mabubuo sa Agosto, 2-3 sa Setyembre at 1-2 naman sa bawat buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Alex Ayala pasok sa last 16, tinalo ni Alex si defending champion Iga Swiatek sa bisan ng impresibong 7-6
6:02 sa isang oras at 25 minuto upang umusad sa fourth round o last 16 ng Wimbledon kagabi. Ito ang unang appearance ni Ayala sa fourth round ng isang Grand Slam event, ang unang Pinoy na netter na nakagawa ng ganitong tagumpay. Makakasagupa ni Ayala sa fourth round si Jasmine Pauline ng Italy sa Lunes. Okay, ito po ang light news na gina-prepare po ni Tito Cheng. So ang update po na talo po yata si Ayala sa kay Jasmine Pauline ng Italy. O ito po ang ating balita. Salamat po sa ating Tito Jing Sosa who prepared our weekly news. And the time is 11:27. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Triple Z, Radyo Pilipino, ang ating programang si Yala sa kay Jasmine Pauline ng Italy. O ito po ang ating balita. Salamat po sa ating Tito Jing Sosa who prepared our weekly news. And the time is 11:27. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM.

0: Kumusta sa iyong beautiful mommy and children and grandchildren? All is well.
1: Nasa ano po, what po kayo? Nasa, naka-on po kayo, mag-greetings po kayo, Nay.
0: Magandang hapon po, magandang gabi po sa lahat ng Pilipino, sa buong mundo. All is well, everybody is healthy. Kumusta po sa Philippines, especially Aklan, Bulacan, Cavite City, Manila, Isabela. Kumusta po ang Far Eastern University ng Pinanggalingan, malayo po ang narating ng inyong estudyante na palaging absent kung umuulan. Sorry po, salamat po sa inyong lahat. Kumusta po sa Plexo?
1: At kumusta po kayo, Nay?
0: Mabuti po, awa ng Diyos.
1: At keep yourself warm kasi malamig talaga sa labas.
0: Eh, umuulan nga, kaya sabi ko nga, drive safe to your forever driver and be alive.
1: Thank you po. Thank you so much. And thank you for staying up so late. And
0: salamat po. Nakatulog ako sa kahihintay sa iyong 11.
1: Oh. Okay. Balik po ako sa sa Tuesday. So stay tuned. I'm back sa Tuesday. Turno ko naman. Okay. Nay, salamat and have a great night.
0: Salamat po and all is well to everybody.
1: Thank you. Yan po si Nanay Estelle. Naghihintay talaga yan sa akin or whoever's here para makagreet lang sa ating mga listeners. Thank you, Nay, and have a great night, okay? Look after yourself.

Okay, ito po si Sigira. Darating po siya dito sa Melbourne sa September 4. Okay. At kontakin lang po 0473-427-945 if you have any queries regarding about tickets. Okay, so 0473-427-945. Sigira, pagdating ng panahon.

Ang ating another artist will be coming dito sa September of 4 ay sa Isagira. Anong nangyari sa ating dalawa? I love that music. I love that song. At tapos ito naman, ano ba yung nilagay ko? Kanina nilagay ko ang ano natin. Okay, the time is 11:59. Huwag po niyong kalimutan ang ating inahan lang natin yung Isagira para naman maano natin. Continue lang po natin. So, 11:59 mga higala. Ako po si Liz Honey. I just have to say good night to everybody. Alagaan niyo ang sarili niyo at take care and make sure you really you stay warm all the time. Okay. Again, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, ZZZ, Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Light Shift. Good night, everyone.